ampa anopei onu atumi nyina wono onu osro ni asase nyina wono onu abo me no hubain onu awahwe yesu na wotwe mu nyina onu anadwe dance ufuo yesori ye ne nsani fa kra yimu anopei ona ye me no adom onu oyudwan hwefupa anopei ona me kamfo na mawo so onu kura tumi onu kura nkwa anopei ansori po anka hwan ni bisa no odofo ana ye me no adu mano pei ana pei ye de ye ni en mo nyanyina e mo pa de a ana pei o ma me no wasibi ono yu gwa hwe fupa ono ye ye ba mbo hwe fupa ono wa ko aji me ne o ana pei ye fre mo adi nyina dia ye ye ni anumonyam e mano isanze ona ye ye ni anumonyam nyina fata no anope tuntunu wakumum na shira no na jitum se onen wajen kwa onen atumi nyina wono dia ope ena oye wakumum nyina shira ni dia no pei Sandra, Ibarra, sua camanduria para a checa.

Nana na adisi puku na no pe mechia metumi wusani de munyu jabia ra wonyina bwa jumadino ma jumadino ibi